0: sinchiskuna asha ningapika ningkun
1: amitakota bakans
0: aini ka kanya kanki noka noka kani kan ninantan yapanchis mi hok ayuya kanchis kunan punche noka yanapaseiki pakari kan yanapawanki sichus kan alguien kanki cheka noka pas alguien mi casa China tatak nyau paruna kona peru suyu pitiaranku Kikilan tatak sapanka wamani kuna pipas, kiti kuna pipas, suyo kuna pipas, ima tiaranku. Sitchus ima sasachaku ipas, yaktapi kancheka? Yaktarunaka, manan suyan tapuku itarakcho, ima inang nuka kasak nispa. Manang, aswampas ningkong, ima inatang nuka, yanapa iman, kainiman, koiman, ima, yakparuna kunaman.